0: ba hobi dinar de devr do da khimas o dewa chungla chigpa di chembi dewa thumas
1: Zati den bi nyan kun jok bunan ba chenan bi rka kamsang. Tata che chak ka sanshi nang shen bandan na cho ngun wokil long chen ji che chak len chen khe kar me long shi bi len chen di che chak len chen yin. Tung di che chak len chen nang de don jib ja ji che chak len nang vi ar jiwa rama ni shtog jul ji ba htamir tong ji yin bi nan ba chi ti tar san bar rka san shi.
2: Tani uchi jen gung yin zin shi. Dani chilezna, no yi dhapu khawariz, no yi dhapu yana nyimara. Nyima ki chersongchina, khawariba, ngwambagiz kisikotang, vargatigda adiyangadang. Dina chilezna, adiviz kichinti jantzijir. Kama niwaga no ni chilezna, chibiya radagta chilezna, adawagiz kisikotang. Aradag adaviili, ziwga, aradag huijinji, adawa huijir. Dina chilezna, vargatigda yang, adiyokatina, yang adiviz kichinti jantzijir. Chasirin da yikiyezi, chasirke chan namu wizg sikwa tanziga. Dina yon chidna war gittig da diyan tanzi, diyizg chan gwe jenji. Kama zhiwaga noni chiridna, nya kanwiye, dawaga liga chiridna khaca, thi jika dawandir ee tazij. Hoo rama naga chiridna, namu tu chiridna, nimi chasirga, tawna giwaayi nozi, nikhtin tukhi chamli chiridna, chichirir gade tanzi. Kanchi gulur mukhungi guni, rama naga daga nikhinde chiridna, ngganjo goga. Dina chongganda, kharshung kotawa tham chikandu bi, nzi yon dina jari jenji. Tani sanba xe wichi, sidi tila guoluk langni mei tamma mei baad ziyo la. Tiina nanyang chirizna donji chani yina, dumu zika nyi yina chukho. Dungu yina chirizna guoluk langni chirizna mingi donba. Niwa yina chirizna mei tamma mei baad ziyo gulun dhiri. Tiina nanga chirizna dungu yina dii zhangwi sili cik dangsi, rabda jio hui danjiangsi, chinchana zinda jia jio dangsi, ngakshiga maabzin chi chunggasi, cik daga amala gomba disi, yamci korlur thaybzin xe yisi gulun. Kenji. Di kutun chidhiraya ta sarji naas. Di zhintas yidiga sajiraya. Yidiga chidhira sam chunguga guni chidhira khuyitina. Khtsamuga tsikga chidhira avdiga. Nidaga ngangtsitang jari dhatang chidhira. Rama naga ndala sijang gnyuanta maipi gulaas. Arabta chukhi khuyitanzigis. Tsikga chunguga guni chidhira. Rama naga chidhira tumdu chidhira jayambaga wakin. Dren tunumarizi chunguga guni chidhira. Tsikga chumuini. Tumuga guni chidhira shayizigis. Ti mtsa ka chirizna, chi ti razi, namkana tsi je ka dawa yunu keta chirizna, rama naga nda gu chirizna, niwa gita chirizna, gadawa chirizna, khatsa khatsa ki yunu gu chirizna, tambaz da chirizna kena yu kuzi, arabta chukbaasi ta, tkhrang ahkori, jing ahkori chirizna, khuy shiga chirizna, tka shiazgis. Ta shiazgira chirizna, chinchin zinta chachu tanga yu ka, ata chinchin chirizna, tkta chachu rukha, thong thong thong thong chaga chirizna, kaga chachu rukha. Chinchay zhinta chiridna jachu rukha, tun mepi chiridna tsig mawaala gomdaanu, tisay gondir. Tisirayadna sidaarech. Sida yung chiridna chuwaaka wabchula mawi hitamla khinim mitsaka ngagzhig maajin chechunga tsigitag maala gombaach. Ngagzhig maasa gono yugumura, dhagbuga zaagi chiridna yugumuri. Kaa songla chiridna songzina tenjuga. Ta tiri tatazda chiridna ngagzhig maajin chechunga zi, ngagzhig maayana chiridna yugumura. Ta yugumu tachi chizay ikatazna, Kirga dhugmu wina shukha, kirga dhukhu wina shukha. Ta gai dhati thasu chirizna, tiga adungu dhamjira tini, te chirizna waka, ta khtamzu bombu shechina dhamma. Ta marga kham tanga mechi ngomduzu njir dhati thasu, te chighi chirizna, ta waka chighson chirizna, tsig jamba chirizna, shemba thana dhamma. Aranga dhukhu ra, aranga chirizna waka, dhugmu gu chirizna, khamdugu, ngu gu chirizna, ndugandu chirizna, karnaga tini, gacha shekinu gu sikunirda, tsig dhaga maala gomba tis. Ti tabi, ngajig ma tabi chirizna, Tsik che chong, gana chiridna tam che che she, magari thatso chiridna chong chong she le. Dikhen yugunu go chiridna ngang tse tila da mirge lobdaw kuz, si lobdaw kuz na sida lobdaw.

0: Rirgu nambaa dinaa, shunii ngaatsi daatanga zangkurnaa da damtun shungnuu gorsu maa niwaa muu shoraa saan rivjaa gati nuu ga lamseko nuu gorsu maa dain jinaa rangdi likunga nian dunbaa tsaardii ga jelog shio chi chabka jing nian.
1: Lam, shoraa saan rivjaa. Njishtin ta lam yonin nizu. ngazi tsogni dang zhan zul chapik je dewa nye chi che de ar yang rang shik la go zhe shtong wi zong ba kap tab dar si kap tang kap si ar nang wa rang yin bi hi li chul lam je dim ba dang kir jing da dong zhan tag la rim ki lag nyub she bi go rim ma li ma chi lam rin jik bi thumi ta kun dang gan sum ji ma yin Lam, adamka ririmdun tu nyebr sang yu jing. Tkhani ni ar yang rin, qayi ni qayun, hnin ni qayji. Dorna, hnu jen jishtin ki dixik sa kirbi chahi riri ni, chil ki semchin ki sohshan tan kirbi namhi ki xang la nubr tam yu. Lam yu ba ni zung, aribi onan gi tqbi long lu, sosun dun tu kalr dang yun xing. Lam to shigni ni zu lam che khishchim tung ka ti ta dung re chi che ka cha na zu ji min chu ni che kho ri chi cha to bru ji lam che jun bru ji ba ni lam kho na cho che phis mun tung ji bru ji kang zu ni ar yang rang lan ti ni u ba ni ji chu kang sta chi u sa shi yin ru rang ni che lam ji ni din to jo na Tami mëgbër lhib tëp jing. Samba tëg chargin tër hilbërn do na. Lam ngu së ul tën cërbi lukhjun marjan yin. Mëci lam të lëgbi damka gachin shik tën tëng la. Sosun yongjir tëng jidig lëgni ki gjashca ng tili mati. Këngshtar, lukhjun marjan yin lam që gim khu tëng sobi nyin sëb jistir yubi tashchi mëmbu rëmasi. Rang nid ki ribin dhinman thar sang bi ut ki sirma riri yin chu. Ndor na, lukhjun mar jing ki rang rgil na shu tarin chil bi nyigmi ngang rang ga shchozim laka jit ta chung rr nan jih kul jir. Tegni ngang gi jiwi yin ta, nge chik kan chubi gji ka rr lak barin sir bi lukhjun ki onang lan chik zim shdi de. Yang shchir Jambar maa khungwi jimcha tang tukhur. Pamni naa tsukhtung jibi, mati nilik tagla samshik tongwi khunglung intzim jin. Lam, rangnir ki kham tang mibram tangbi duklam ta khwar tang tang khchor nang gishig na lam jan zidig ghishan shigin tunglam tang wans. Devjin, lam ki kheshchang tang kardig dedag tang tabchang yawi gorm jin na Namshi, tsikhtab ki mëgzhe tëng, qe tsuk ki nyung anna tsuk, jar ki pëng tsuk së lëgbër mën yung. Dene, nasun ki lorti hibjirbi jetu yin la, rëng lëm të hërgji hnyëgbi, tami nyung bu ng qëla mën. Lam ki shkëtëm rirër buwi di kaxil të, qalugrën marjëng një fqëvër gërdi, yëng tëgbi rintëng sabën lëgbër bdab jinnë, Cesuk nyangpo hlar lin tang tang, deshkil maa di kar tashtimbi, kalwi junsang la tambrun chitpa tang khintan dha. Kangshtar, mkong ta langar ngunbi, lamke vzhamdu lukhjun marjang nipu na, rangzhin songwi dorji kochub tang, cesuk yintan ke yamtsin shtelang goba na, leke shindar li thombi ngancha tang, Lamir ki cishuk la nyangni yarang kongkir pshibi samjur bashik tam nyam. Jigda, Lam masiq bzhilam tkhshang bi ramatak rangmushik yimbar pshina. Achaki, tirf dindi, lukhjun marjang ki chonzin pshibi lamdu ra vdelag tangchi khadud pshidi. Rang la ngwi namka tang, starchang yikchik danchir pshibi nimal

0: Ya nyang niwi zhuku chong chong tso, gong ning jina po zhar jim ge chapsili nu ge nashtam. Che teng shila ge shtam jiti zhuku chong chong chang ma ge nyen tang nar. Dana zhuku chong chong chang ma ge yiku zhiga jing a tab ta. Hari zhuku chong chong zi chuan na yang shi ge kaab di shib di, nang gi se nashtam ra shi zhong shi juo ga no, di shukun juan tang yu no, nang gi se di shukun sam chi yu no ge zhuku chong chong chang ma ge po zhar jim an jiwa shi, nang gi se chuan jina sam chi zhig jin de, Pu zhar jima kacha, ngachi na chung si pi gatsi lim tsinggu chan chung niwa, ti pa gashji kishka lamni, zhuku chung chung manga ziga nyengi zhigna chukwa. Hari, dana chi shuni si zhung ziga nyengi yil, si zhung dengi na yang zhuku chung chung manga ziga pachir ku yu jir samg. Hari, si zhung gu kasi nga, chumbi nanggu bawa tasi giya. Hari, dengi na chi lakshi kito ni yang manga ku nyungni, tamu lakshil tamji zi yangari. Tanda nga tsi nyamak chiga chumbi nanga bawa si gono leshi nyan ju ye. Chumbi nanga bawa. Ghanna, ghanna zga ta. Chumba zga nangana abawa zga chung chung ziyok. Abawa tata chumba nangana ardi eshan shipi chua roli da yok ya. Cawa chiri chumbi nangni yashtya mashtya yi, parchung charchung yi, njigitin kamni da arang jizgda mekendo li. Ngoda chumba nir yaw yin ya, zi arang lamga guna da yok. Nyama zga da chumba ga kani chikam boku yo zi ya. Bawa ga ngu yar jigi chitinu da, o tata haribil zi yin zi. Yaro chu goni yungni. Zi bawa gati no, ribik, nga jamtsu ga galab kati li ta chumban di kaang tang nari ya. Yaro bawa zi ya, chi jamtsu riga nyo. Ta zi ti no, bawa ga, o, jamtsu, nga chumban di che chung yo ka. Ta zi xe no, ribila gosho ra. Tehti na ta shi ga chi nari ya. Ta zi no, bawa marga. Ya, ta chukku zi na. Dei tiki chu chumbi nunga kuwa, nga chumbi nunga chik stila masha ga. Da zi xe no, aribikara denga sami, chumbi nunga xiang zi no. Aribikara li chi ju mong songi, chumba ga ka chung ju mong songi, nunga ma chitzi. Da ni ta aribila chung chunga gopa me songi, chumba ga ka ni, abawa di ta, yamzu chamuz ga chi ni na. Yamzu ghashtang chamuz ghe samni na, xeruk ghen jishtinti chamun zihin hshtana dhikwa zi yini na, da tsangma ngohchul yisig. Khabawa ghe gono zhigni, zige zi ngu cai. Ya, ta nam nyama ziga, ngara chumbi ka wittang na, xeruk yamzu ra, xeruk ghen zijunga hshtaymo zigda shta goga. Da ndoli, xora ranga simnang ziga, ngata ngoma jenga, tija tongja dhukuda chiga chunga ndoli, Ta karwa bda tangzi ya. Di jenga da nga tso lakshi tsgan da muzga wunar go chukku chong chong tso. Chukwi longwa nga shiga na aranga chuna maasam bar. Yondan chami eram ga wa chumbi nanga bawa abzin tasi ga.
1: Hanbi shi chung lian xin.
2: Tsarui shtamji lak lang zin.
1: Chilpi chokar chakzin.
2: Aripi ardang kangjam zin.
1: Nga tsu na chung si pi ar ga tsaltas zin.
3: Hirga gar chu zin chawi gar kong.
4: Lori wa logo shakli nyuri gar kong.
3: Hirip jo demu zuwi gar kong.
4: Losi jo dre chung chawi gar kong.
3: Na chung wa lorin dan si aripi gar kong. Chubu chung chung tsu. Tata che tso na chung si pi er gar tsil lim tsin jo ar gbi gar kong ge tsampir shik tang. Nga chi hi shi tso mo re a lor ge jir tsin jo.

lucky yerang tam. Ngan dali tuan da rawi nang sipi lucky chung chung sikiyan. Ngarang si matu ngi nyumbi pangrasik tu yopatang. Lucky jantik nang jen yargi margi tang. Kanam dang sam dang su jeng si matu.

nga yer lang ni ami e jin de gi nyam yang sema thak pi nga la chon na he he ta tsim yang mi pi nga rang chip sha to me ti cher chang ta na che sik sha nyam ba tang jik tin ser wan da la ngom chir tang do pa sik chang ngang gi chi ni te ter sam lu tong jin di in che tsim gur wang ma hi ka khu la ami barkal lang lang do pa thi pi pasta chasta sik she ti लिस्टब जुपी चिपा दारमासिकी लिचे तेनी लिर लेबियो पातां ngayang chi aremni sirlangti amin damte jukpa chor ada xamtsam gorji ngan ngarje yerlang mathapi lakati member pharji charji si ti xinjur rovi lakashik tachar skapti ti chang ngala ngarjin khakhil yegpu ji metab arginche changarji ngarang khala khalji si Teyeng kawa wayi tsepi nyamu shigla, ya ngawa teng yir chuvi duandag jik shungsung. Nyingkung tsamla, zabi chengar mazu par yila lawa lenta songji, karyung makhi pi xiangka shig holovar lichar jik. Lig namji bandar shijin yarshug mashug shijin, xiangki ngarjin ngatsi jiji xijig dani sarib jil. ti chamse azu yin dargin la juani kun di shur shir le mo chang ki kha kham ga ngam za shi ji rengur ji song khtam mla pa shi la chang ki sa pa ne ni amaril ti ti ni zung ngan cham ru ju khang na den di pa tang nyam ra ra na tang sam ba la den gi bi cha la lang tir ma sel ᱟᱫᱟᱜ ᱵᱩ ᱪᱷᱟᱝᱞᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱷᱩᱝᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱤ ᱦᱟᱡᱮᱢᱵᱨ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱝᱱᱤ ᱯᱷᱟᱱᱫᱩ ᱪᱷᱟᱱᱫᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱨᱩ ᱠᱤᱭᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱱᱤᱞᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱫ ᱜᱟᱞᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱟᱢ ᱥᱤᱥᱣᱟ ᱥᱮᱞ ᱛᱤᱛᱨ ᱞᱚᱨᱫᱟᱱ ᱟᱢᱟᱞᱩᱝ ᱨᱟᱝᱢᱤ ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱜᱱᱤ ᱯᱷᱟᱨᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱧᱮᱢ ᱪᱷᱩᱝᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱪᱷᱩᱝᱪᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱨ ᱥᱩᱱ ᱭᱚᱞ ᱦᱤᱱᱟ DP Lordi Chul, Ngi Aranga Pandangari Longkur Nangzhigni Garsung Chamita Kirpa Tungla, Yang Sipani Zungti Xiawang Tungvi. Ngi Ligang Yang, Pandangzhin Longkur Zhigni Zhuam, Yang Na Sipani Zungti Xiawang Sipi. Nyamcheng Tundru Ngi, Arungwa Namdubjiga Dinglan Jawa La Namjian Samlu Tungni Ndigishung.

Yatgunan ba tarta teringle tsindi tsamba dang bu thosong ki jeshalang tsamba de nga ngisi sig juil tge ta chi kongni ran chamjur chiwa nang jin ta teringle tsindi nga ta gitung gikung kam cha thomas kunu khwe chendi nang nang tunzga cha hiri gobdu si yo si kunu chirna chu ta

0: Zamlung rigbi kwayang sung tirbi karma o chen.
1: Chidang a yu sim kong na hien bi jirku zhaga jen.
0: Alang rung zamlung jen jik.
1: Among chu de hdirum gengge shnu kanan zi bi me do chin bo.
0: Wenbun sin jin gengge hirb lin pi bi nian zung rung mu.
1: Alang rung zamlung jen jik.
2: Zasi den bi nian kun zhu bu nan ba che chu de mu yin na thong de lang zhong zam lang jin chi ji bi le chen nang nga chi chen nam la zhong wa ka zong zhe bi she bi zam lang ge sir je bi zhong zhe ge guo zong ji ba men te de tong ji yin bi che chi ti ter sen ber ga se she
3: nga chim hun na shu de ge ji la yin e yo la yilm bum gra wa mi ra wa yin e na Chor dello nerji qui ngarle ma yong ana Si nyang tang ja wa ga ni tsma yong a khor Nga khile na ka chi na arji na yong a yo la Chu thi sa ma shin na khta ga mu yong a wa Dan zam ba ma shin na zen de na yong a na ga Ti ter ngar gu po sar il yong a ta Nghe khang lang khsir chi ka pura yung ua jen Nyang bu na ya zi ghar kan chan yung ua sir Gha lang mar ji shakir ghla chan yung ua ril Di tang san si chong shik na yung ua yul Yang te rang hua wu lag na yung ua yul Nghe gha yik chigar din na ghar chi wa yung ua la Yang hamaru chia la ho ma yang ya Abe so kwa galom bu zan la nam kha tuk ji ti gala ta lang e Ara ta ta ga luk tar tuk chi ga yi di Ga dur ji chung gul mbar wa ti Shira ga lalin ji ga sam ni ndang jab do nuk kab te Sun yang ga so ka man ro rong Ya za sh gan chan ta ku yin chakun wa te we Li xie xie de dang lang hua to le ta to gui dang da. Dadi hua de ga lang ma dang ji wi ge zha da wi. Zhe ge zang ge zhen da mi ni ge long bu ge dur ji chung ge ba ro ding gong che gong le ni. De ni sa ge no ra nyam ta. Ga lang ma ta ga ma ge ge na xia ra lo dang si. Di nya ma ga lang ge jie lun tam ji ge. Si he ni ko song no ge. Ting liyo kira yin nara yang shira len chu song nu tup ka aga chu khwa me ka ngang ka zan la nam ka tuk je te khsir ngu la su kwaar gim san ri ra di ma tsil zan la nam ka tuk je te abira zang ka khu na jagi nyang a yang khtub chin ghaib njig tuk gul tak tang nar nyama di shir nyin Yang ghalamak ka hengar tarta chaga gar zon tashkori. Ndi kamde chagi ghalombo khsir lang chungu la ghanjil zi jota sorgo ghori. Lamjur ko horma ghar jakur zamzik sali yondi. Di nyamate kablun dikchul khambar jao ta kli tge zi dega mek. Di chenga horma ka ngonzana di nyama khansa ghalong lan jokdanj. Ardikchul khamba jau kuchang khursam tamchipu khansa galong lan juk dengi kore. Khsir lang chungul ghanjik ardunga wadi khansa galong lan juk dengi khonruk gardung zinja chadung nigayang nyamta yondi chagazang khsir lang chungul ghanjilti ardikchul khamba ra. Dayna ngoya yonju jikshka sami ka hiran kore chaytangdi Khansa galong lan juk denge ya Manru manru hayo Ta jirong tarwa topsa mil zini Khansa galong lan juk denge gala tong tong de langanir

Yanga chakra thokwa khturan jaga chiga go. Ta garsa rong arang shokola chiga thobaya. Ta payi kongra manchal gari tang. Tandayi rsang chiga yanchal chiga laya. Yanga rabji khuma chamu gori te. Yanga sashon rton magari chiga sonya. Ta chichib khwatal nyak chiga gari son. Tandan se taril konju gori gmaya. Yanga shjalur ganja karna gari khun. Yangar devje mavi sar mari te ta ga mar yangar jam su un chil wa ga ri nda yanga ga ye tbe je am bam nga tu chi ge yo la ya yanga khung gu ne ki ka yo go chi ge yen dang gun zen nen da ma nga tong ri chi ge ya Yang hua la san ta a tum gari gni. Yang ar gab di chi ir chung vir na gari gsa ma ya. Yang a ke li na su.